Obi dini dia dimnika pa. Obi nsu dini dia adi atofom boko boko boko boko. Adi ewo mu nyina ne se. Enye ne tintin ani mrika na wo be den wo be ko no. Tie tie tie motivation ye kanu. Enye ne tintin ani mrika na wo be den wo be ko no.